0: e sala a sala lena go tloa ga le monnyane. Thabiso e sale a nyolosa a theosa ka envelope. Toropo ena ka ofela. A batla mosebetsi empa a sa atlehe. Maobane ga ntjwetsa go fumana interview. Ke ile ka thaba haholo. Ha ke nagana gore ngwanena o sotlele ga kakang. O ile a ntjwetsa gore interview o tlo etsa ka marangrang. Jo nna wee, e ka ba airtime ke tlo ikuka go kae. Ka pele ka potlako, ka gopola ka airtime advance ya Vodacom Lesotho. Ke ile ka nka airtime advance. Thabiso a tswela pele ka interview ya hae.
1: Vodacom, Lesotho's best network.
0: Thabiso ke ngwana wa ngwana.

le metso e supileng Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho, Pitso House, hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le amengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tsho metjhetjhane. Hola lebofe la Basotho.

tswalo ya Kgosi Rabasotho, Pizza House hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa.